ang ikaka uyak kanik apumilyo itjomik ilok tiyaktor amangik ilipawtil kasing milikulakal anama okutita atatama ang utanita okswani okswaklo atan mo tikkaro Isa ko itawan sa may namikarama tako ay liwikit ang kaksimo ko. Sa kura paglumaro at ako niyami uman na. Just a few minutes from here.